sumak llankay, sumak samari masikuna, kay pachapi, ñallamika, ñukanchipas, kaymanta kanchuripasu, chaykamaka, uyespa katipanichi.